Yamya, waran yam jopan, nui deni mojrori de man, esabi mga nyan. Yamya.